0: Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa matayag na pangarap na inilalagay mo sa aming mga puso. Sa aming paglalakbay patungo rito, alam naming may mga pagsubok at kabiguan. Kaya't naway bigyan mo kami ng lakas, ng tapang upang patuloy na magsikap. Maniwala sa mga kakayahan na ibinigay mo at huwag mawala ng pag-asa na may magandang bukas na parating. Turuan mo kaming tanggapin ang hamon bilang bahagi ng aming paglago. Kabayan sa tamang landas at ipaalala na ang bawat sakripisyo at pagtsatsaga ay may layunin. Sa iyong gabay, naway maging matibay ang aming loob at patuloy naming abutin ang matayog na pangarap na inihanda mo para sa amin. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Melia Vanes na nagsulat ng ating inspirational story sa umaga nito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.fabc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan.
2: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang inyong Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Kwentong Kalusugan, kung saan napapakinggan po sa iba pa ring himpilan ng FEBC. Siyempre, ang tuon natin ay health and wellness, katuwang po natin. Tuwing programang Kwentong Kalusugan, siyempre, kasama po natin Mirna Arcega.
3: Hello, yes. Magandang araw, Miss Jo. Medyo umukay-okay na ang panahon natin. Thank you, Lord. So, ayon, ay meron tayong guest ngayon. Siya ay si Miss Raquel Demesa, 51 years old, from Silang, Cavite. Siya ay nakaramdam ng intense pain sa kanyang right breast at siya ay may wound that doesn't heal. Pero dumiretso siya dito sa Tree of Life at hindi nagpatingin sa ibang doktor. At truly enough, mga second or third day nawala na yung intense pain, nakakatulog na siya. So siya na magkukwento kung yung journey niya dito sa Tree of Life Wellness Center, paano namin siya natulungan. Let's welcome Ms. Raquel Demesa.
2: Magandang araw, ma'am.
4: Yes po. Good morning po. It's my sixth day dito sa Tree of Life and I'm happy na natagpuan ko ang Tree of Life dahil dito naramdaman ko po yung kagaanan na dati ay bago pumasok po ako dito, sumasakit yung aking likod, hindi ako makatulog, hindi ako makahiga. Pero after 2 days, 3 days, may pain pa rin pero hindi na ganun, nakakatulog na ako at nakakahiga na ako ng maayos. Natutuwa po ako dahil yung mga staff dito talagang you feel their care. Maayos yung pagkalinga, talagang inaasikaso, inaalagaan yung mga pasyente dito na nakakatulong para ma-boost yung emotional aspect mo at saka yung talagang care, love for the patient. So maraming salamat sa Tree of Life at natagpuan ko na kung saan ay nakaranas ako ng kaginhawahan. At ipagpapatuloy ko po yung mga treatment na nakuha ko dito kasi nakakatulong po siya. Especially po yung magagandang masasarap at healthy foods na piniprepare nila. Ganun din po yung mga herbal medicines na tinitake. So mas nakakatulong po sa akin para umayos yung aking katawan, umayos yung aking immune system at gumanda po yung aking pakiramdam. Dito rin, maganda rin yung environment kung saan makaka-relax ka, makakalanghap ng hangin, mapipil mo talaga yung nandyan ka sa vineyard ni Jesus Christ kung saan makikita mo ang kalangitan, ang tree, since Tree of Life ito, may tree dito, then sa umaga, gigising ka, maririnig mo yung mga humming ng birds. Kaya napakaganda din na mag-stay po dito. You feel relaxed. At natutuwa ako din sa serbisyo na binibigay po ng Tree of Life. So nakakatulong sa akin na ma-ease yung pain at magamot. And I'm hoping na sa darating na mga panahon at ikiniklaim ko na ako ay gagaling dito. So hindi po ako nagpa-check up sa doktor, pero dito alam ko gagaling ko ako sa tulong ng ating Panginoon. Yung ano man ang nararamdaman ko sa tulong ng pamaraan ng paggamot dito sa Tree of Life ay may hilom at gagaling kung ano man po itong aking nararamdaman. So yun po, I'm happy to be here.
2: Ma'am Raquel, kayo po ay working ano po?
4: Yes, ma'am.
2: Ano po yung mga symptoms na nakapagbigay po sa inyo ng alarm? Ito po ba ay months before o biglaan po yung naramdaman po ninyong sintomas?
4: Actually, matagal na siya. Pero nag-ano ako ng mga iba ding herbal. So pure herbal yung aking mga natural, yun lang aking ginagawa at ginagamot. So yun po. Last year pa po.
2: Last year pa. So ano po yung pain? Gaano po kung i-describe mo yung pain?
4: Ramdaman ko noong una talaga hindi ako makaiga. Talagang nakaupo lang ako pagtulog. Yung 3 days before pumunta ako dito, buti nga po nagkaroon na ng slot na makapasok ako dito. 3 days before, hindi talaga ako makatulog. Ang tulog ko ay paupo. Pero nung isang gabi, after na nagkaroon ng second day, ayos na yung tulog po at madali na akong makahiga, madali na akong makaupo. Even though may pain pa rin, pero at least tolerable na siya ngayon. Nakakatayo na ako ng ako. At nakakatulog ako ng maayos, nakahiga ng ayos. Di katulad dati, bago ako pumunta dito.
2: That was after how many days po?
4: 3 days. Yung 2 days, okay na. Yung 3 days, mas lalong okay na.
2: And yun pong mga ginawa po sa inyo, sa tingin niyo po ay nakatulong kasi guminhawa, no, yung
4: Yes po. Nakatulong po siya.
2: Yung reason kaya hindi kayo makahiga, makatulog ng nakahiga sa sakit sa likod?
4: Opo, yung sakit sa likod talagang parang kinukuryente ako at napakasakit talaga po.
2: Grabe no, yun lang makatulog ka ng mahimbing
4: yes.
2: sa gabi ay isang malaking regalo na
4: sometimes yes po.
2: Na take advantage natin yung biyaya ng Panginoon.
4: Yes, I believe He healed me.
2: Pero salamat sa Panginoon na sa tulong po ng kanyang kapangyarihan, syempre sa maayos na pagkain, na sa pious way of life ay nakaka-recover po kayo. And
4: yes,
2: Ma'am Raquel, sabi niyo po kayo ay working. Paano po ninyo na manage na 10 araw kayong siguro mga 8 working days kayo mawawala sa opisina? Parang ang hirap kasi ma-imagine ano yung 10 day na stay. Paano po nangyari? Paano po ninyo pinlano ang araw na ito?
4: Nagkataon kasi na during Sunday and Monday wala talaga kaming office, then 21 is holiday. So minus 3 na agad. So
2: 7 marami na rin.
4: Oo, kaya nakakatuwa rin na talagang yung slot na nabigay sa akin ay nag-timing doon. Tapos yung 7 days, pero dahil alam naman po ito ng aming mga ano po ng aming head, so they really gave me the time, since matagal na din naman po ito na talagang pinagbibigyan po ako na magbigay ako ng time para sa sarili ko. Kaya this is it, nandito na ako at natutuwa ako na nakita ko po ito kung saan doon talaga ako makapag-rest at ibalik ko po yung ano. At hoping sila na pagbalik ko talaga na energized po talaga ako. Mas maayos po.
2: Amen. At yan yung panalangin yes. namin sa inyo na makabalik.
4: Yes, thank you po.
2: Sa inyong trabaho. And yes. Sabi nyo nga po, Ms. Raquel, last year pa na
4: yes,
2: experience yung pain. Ano po yung nag-ano sa inyo, nag-raise na ng alarm, ay dapat magpa-treatment na ako?
4: Yun pong ano nga, yung hindi na ako makahiga ng ayos, masakit, sumakit yung aking likod. So yun po yung talagang nag-ano sa akin na kailangan kong pumasok na merong gawing treatment na po doon sa akin.
2: And kamusta naman po yung response ng family ninyo?
4: From time to time, tumatawag sila, tinatanong ako, kinakamusta ako. Ayun, mamaya, bibisitahin ako dito ng pamangkin ko. Since malayo din naman kami, kaya hindi po sila makapunta dito from time to time.
2: Ah, dahil kayo po ay taga Mindoro, ano?
4: Yes.
2: Ma'am Raquel, opo. And dito po, dyan po sa Tree of Life, 10 araw kayo na maayos yung pagkain ninyo. Puro yes, tulay, po. Tapos may smoothie, tapos alaga yeah. kayo. Siyempre, pag balik nyo sa inyong bahay, sa place of comfort ninyo, ano yung mga application na ninyo moving forward?
4: Siyempre, merong mga recipe. So, gagawin ko. Bibili na lang. Bibili agad ako at i-prepare ko. Although, before naman ako pumunta dito, talaga pong vegetarian na po ako. At saka yung fruits. So, at least ngayon, nakita ko dito yung how to prepare. So, gagawin ko po siya. Kasi napakaganda niya po.
2: If I may, Ma'am Raquel, ilang taon na po kayo ulit?
4: Ay, 57 na po.
2: 57. Okay. Yes, Miss Mirna, ano po yung mga treatment na binigay po natin kay Miss Raquel?
3: Ang binigay natin treatment dito ay hydrocolonics, juicing therapy, herbal therapy, megadose vitamin C, coffee enema, at meron tayong para sa pain, meron tayong acupuncture, meron tayong jade mask, at of course, marami pa tayong yung pagtanggal ng mga bacteria, fungus, and parasites through a machine called BioSapper. At of course, marami pang ibang mga modalities like hydrogen ion, marami yun, all encompasses para siguro mga 12 to 15 modalities at the same time na tutulungan namin talaga ang pasyente dahil kumbaga sa ano kailangan ng may apoy, may sunog, kailangan maraming pumbero. So yun ang aming ginagawa, maraming modalities all in one para matulungan namin ang pasyente namin na ang goal namin palakasin. At ang mga symptoms na nararamdaman ng mga pasyente ay aming ma-address tulad ng intense pain, bleeding in the wound, bleeding sa breast niya, yun aming ina-address din yun. At yung hindi pagtulog niya, yun ina-address namin yun. Lahat ng mga symptoms na nararamdaman ng pasyente ay aming ina-address through the natural way.
2: Mm-mm. And kumusta siya nung first day po si Miss Raquel?
3: Yung first day ni Miss Raquel, ay talagang makikita mo siyang very depressed. Umiiyak siya, tapos medyo nakatulala. Ngayon siya ay glowing at siya ay alive, alert and energized. At talagang sabi nga niya, actually, ewan ko kung pwede sabihin ito, pero marapati na lang ako na siya ay medyo makakatulong siya sa mga indigent if in case daw siya ay gumaling dito, sabi niya. So, we are praying and hoping, of course, with the help of the Lord, ma-completely heal siya para magamit siya ni Lord para sa ibang kababayan natin na indigent na nangangailangan ng financial support.
2: Well, actually, kahit ngayon pa lang po ay malaking tulong na si Ms. Raquel sa mga nakaka-experience ng pain, ano, yung despite na merong karamdaman ay nananatili yung pananampalataya sa Panginoon, yung pananalangin is really an encouragement na sabihin mo lang sa mga tao that the Lord has been my strength and is my strength. And malaking bagay na ito lalo na sa may mga karamdaman na patuloy na magtiwala sa Panginoon, di po ba, Ms. Raquel? Yes. Ano po ang panalangin nyo noong na-confront na kayo, Ms. Raquel, na no, kailangan ko na talagang pumunta sa isang facility para magpa-treat?
4: So, ang panalangin ko po ay ma-healed po ako nang sa ganun ay makapagpatotoo ako na nandyan siya, na hindi niya tayo iniiwan. Pinaparanas lang po tayo ng mga pagsubok para mas malapit pa sa kanya at mas maging malalim yung pananampalataya. So pinapalalim yung ating pananampalataya na He is alive and He is the great healer.
2: And sa journey po ninyo na ito, isa din sa mga tinuturo ng Panginoon that He is in control, di po ba? Kahit yes, kayo po ay ang haba na po ng inyong service sa kung saan po mang organization naroon kayo, pero talagang mananatiling sa Diyos tayo mananangan ng kalakasan.
4: Yes.
2: Opo, naibahagi rin po ni Ms. Mirna kanina, meron po kayong advocacy. Maring niyo po bang ibahagi if
4: yes,
2: will allow?
4: Actually now, we are organizing our group of parents for the natural method din ng ano. So it's ang title ng project namin is Our Health, Our Wealth, wherein yung mga parents namin na inorganize namin and they trained them na magkaroon ng ano ng skills para sa pagmassage, and then sila din ay nagpo-produce ng mga herbal medicines at yung herbal oil para yun ang gamitin nila para doon sa pagmamassage. And yung aming mga parents din ay nagtatanim sila ng mga herbal plants sa kanilang mga bahay. At yun po yung pinuproduce ng mga parents. So at this moment, naka 1 year na kami at marami na din kaming na-train ng mga parents. So ang sabi ko nga, nagpunta ako sa natural way of treatment kasi gusto ko mapatunayan na gagaling tayo doon sa mga laman na ibinigay ng Diyos, kasi sinasabi sa Bible na yung mga dahon at saka mga ano ay gamot, kaya po ibinigay niya. Kaya alam ko na mas marami tayong mga tao na hindi cannot afford para bumili ng mga magpagamot ng mas mahal. Kaya kung pwede naman talaga ito, ay bakit hindi ito ang ipalaganap para nang sa ganun ay mabuhay at maka-afford ang ating mga tao, lalo na po yung aming mga tinutulungan, na alam naman po natin na kaya nandito sa aming organization ay mas nangangailangan. Kaya yun po ang advocacy ko, na sana po ay yung herbal medication, natural way, ay talagang maging epektibo at ang kagandahan niyan. So, I'm leaving testimony na ito yung ginawa ko. Ano po? At ito yung nakakatulong sa tao at makagaling. Kasama lang talaga yung matinding pananampalataya na siya ang magpapagaling. So, yun po.
2: Amen. Napakaganda po ng sinabi po ninyo, no? Yung pananampalataya. At syempre yung willingness na gawin, kasi naniniwala tayo na ang likas na yaman ay biyaya ng Diyos, at ito rin ang isa sa mga kakampi natin, lalong-lalo na sa larangan ng kalusugan. Di po ba, Ms. Mirna, kaya isinusulong po ninyo ang plant-based diet?
3: Yes, oo. Actually, kapag may sakit ng isang tao, ang unang response ay punta sa gamot, bili ng gamot para pagalingin sila, pero hindi nila na-realize na ito ay additional toxin sa katawan na may mga side effects ito. Samantalang ang herbal medicine, ito ay nandyan lang nature at pipitasin mo lang sa iyong halamanan, eh makakagaling pala sa iyo. The natural way, walang cost, effect, wala siyang, ibig sabihin hindi mo na kailangan gumastos, and very effective pa siya.
2: And Ms. Mirna, ano po maipapayo po ninyo sa mga kagaya po ni Ms. Raquel na meron pong same condition?
3: Ang maipapayo ko sa mga taong nakakaramdam ng wound that doesn't heal at intense pain, huwag nyo nang patagalin sapagkat andito kami para kayo ay tulungan. Mapag-uusapan naman natin yan at madalas kami nagbibigay ng promo. Aabang-abangan nyo lang para ma-afford nyo. So, tawag lang kayo at nandito kami para tulungan kayo at turuan kayo paano kayo mag-change ng lifestyle para mapagtagumpayan ang sakit na ito.
2: Mm-hmm. And gaano po kahalaga, Ms. Mirna, na ang isang tao ay tatalikod sa karne based on your perspective?
3: Napakahalaga nito, no? Sapagkat ang karne ay, ito ay in-injection ng growth hormones, no? Kaya ang pasyente ay nagkakaroon ng mga bukol, ang mga meat na ito ay in-injection na ng antibiotic para hindi sila magkasakit. So pagka kinain natin sila, bumabaksak ang ating immune system, mahirap tumalikod sa kinagiliwan nating mga pagkain, pero once na nagawa natin, very rewarding ito. Kasi pag ikaw gamot ng gamot, habang hinahabol mo ang numero ng iyong laboratory ng mga sakit mo, ay dinadagdagan mo naman ang gamot mo para habulin naman ang mga side effects ng mga iniinom mo. So, appeal for every ill. So, ang magandang gawin mo ay mag-go natural. Dito sa Tree of Life, lagi kami nagtuturo at lagi kami may health seminar. Mag-stay tuned lang kayo, sumubaybay lang kayo sa amin upang mas marami kayo matutunan kung ano yung mga halamang gamot na iinumin sa iba't ibang kasing sakit.
2: Nasa day 6 na po si Miss Raquel. At ano po ang mga scheduled treatment para sa kanya?
3: Actually, ang daily treatment niya, meron siyang tinatawag na funneling, no? Breast funneling. Ito, nagsisend ng oxygen supply sa kanyang breast. At meron siyang tinatawag na yun ay naka-ano sa kanya, naka-line up. Of course, yung mega dose. On the 10th day, pagkatapos niya dito, tuloy-tuloy pa rin yung meron tayong tinatawag ng phase 2 with Dr. Johnson. Ito ay, so meron siyang phase 2, depende sa pasyente kung anong pangangailangan until ma-fully solve yung problem nila.
2: And si Dr. Johnson ay isa pong doktor ano po na katuwang ng Tree of Life Wellness Center dahil naniniwala ang inyong ahensya, ang inyong organization na dapat may katuwang na medical doctor.
3: Yes, oo, kasi ang pinagsamang pwersa ng conventional yung medicine at saka yung alternative ay mas epektibo. Nung kami ay solo lang, syempre hindi kinakaya ng pasyente ang mag pag-uwi nila ang stick sa diet at juicing therapy, hindi nila kinakaya. So, with the combination of Dr. Johnson treatment, kahit na sila ay paminsan-minsan nag-cheat-cheat, napagtatagumpayan nila, lumalakas pa rin sila, lumalakas ang kanilang immune system. Especially pag ang pasyente ay may aggressive cancer, yun ay mahirap habulin, no? Kaya hindi nila napagtatagumpayan ang chemo, radiation, talagang kitang-kita ko yung pasyente na baksak na baksak, hindi nila kakayanin. So, ang pinagsamang person ng mega dose ng vitamin C at iba pa naming modalities. So, meron kaming pasyente rito na nag-testimony na dito na meron ng 3 months to live, no? Meron ng tanning ay nabuhay at naging cancer-free, no? Dahil sa pinagsama niya before siya pupunta sa magpapa-chemo, siya ay pupunta dito para magpalakas. After chemo, latang-latang-lata siya, punta na naman siya dito para magpalakas. Kasi talaga, hindi niya kakayanin daw kung walang tree of life na para tulungan siya. So, yun ay tinatawag namin sanib puwersa at ng conventional at saka kami mga alternative.
2: Okay, and Ma'am Raquel, maraming salamat po sa inyong pagbahagi, sa inyong yes, wellness journey, and ang panalangin po namin ay complete healing para po sa
4: yes,
2: inyo.
4: Yes po. Thank you din po.
2: Thank you so much po. At thank you rin Miss Mirna sa pag share po ng testimony din ni Miss Raquel. And ano po ang ating contact details, Miss Mirna?
3: Okay, kami ay matatawagan sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. At ang hamon ko sa inyo, kapag kayo ay may nararamdaman na, especially ng hihina, madaling mapagod, punta na kayo sa Tree of Life Wellness Center. Huwag nyo nang palalain ang inyong sakit.
2: At yung pong napakinggan po natin kanina na account po ni Ma'am Raquel, ano, ay patunay lamang na kumikilos ang Panginoon, hindi lamang sa ating panalangin, sa pananampalataya. He uses others, he uses people, doctors, at iba pa na magpapayo po sa atin ng tamang panuntunan paano pangalagaan ang ating kalusugan. At dito na po nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan, Jo Cabrera Alabastro.
3: Irna Seca from Tree of Life Wellness Center.
2: Atin din pong nakasama si Ma'am Raquel De Mesa. Hanggang sa susunod po na episode ng programang ito at kayo po ay nawapagpalain ng Panginoon.
0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong Kalusugan.
5: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. Today is Monday, September 7 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast, no? Para sa aton nga istasyon nga nag-umpisa sa pag-broadcast alas 5 sang aga, no? Kag nagatakop kita alas 9 sang gabi. Yan, good morning kids sa tanan nga nakabugtaw na, plano na sang aton nga mga buluhaton, no? Ang iba hikot na sang ilang mga para mahawon subong aga. Okay, amo gina usually ang una naton nga gina-attender. Kag una-una gidira ang tinig-ang, no? Kag ang mainit nga tubig. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapangumusta kag nagapanamyo naman sa inyo tanan. Kag welcome gid kayo inyo mga shout out, no, sa aton nga program. Kung sa radyo ka mo gapamati, pwede nyo i-text. Ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Ang mga aton nga mga official cellphone numbers, no? Kag padala nyo lang ang inyong mga mensahe. Kag pwede ka mo mamati via Facebook Live, kaya naka-live kita subong aga. Ang aton nga page, kung wala nyo pa na-like at na-follow, no? I-search nyo lang 1062DXKI dash FEBC Radio. Muna nga ito nga official FB page. Kag pwede ka mo mamati, pwede ka mo mag-engage, no, via live chat. And good morning gid sa inyo, no? Kag mayang aga sa mga naka-tune in via FB Live. Kay Dondon Kagas, ang aton nga kaupod dira sa technical. And siling nga, good morning Pastor Alex and to all Daybreak listeners. Thank God for the gift of life God has given us today. God bless you and to all Daybreak listeners. Maying aga kay Brother Tristan Wyatt Gulay. Siling nga maying aga, Pastor Alex. Kag kay Marge Agarado Samintar. Siling nga, good morning Pastor Alex. God bless us all. Maying aga gid, no, sa kay Brother Ed kag kay Sister Janet Katakutan dira sa Kipalbig. Good morning dira sa inyo. Kag amo man sa kay Maring Abe kag kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong sa Barangay Grinyo. Kay Sister Sheila May Siva, good morning. Sir Vic Lagora, maying aga sa Sinaon family, no? Kay Nay Helen, Joanne, Nay Piring, good morning. Kay Francisco Jr. Espirito, good morning. Kay Sister Delia Tomas, kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kag kay Sis Annabel Hanyola Bantada, good morning sa inyo, ha? So initially amo nang mga nag-engage sa aton via live chat, no, kag ang iban ga pamati naga tune in pero wala lang sila naga pabalugin, no. Good morning kay Ate Daisy Calixton Flores, kag sa iban pa naton mga tagpanamati dira sa Dumadalig, no, maying agada kay Pastor June, no, mga kauturan naton dira sa Dumadalig Baptist Church. Ayan, good morning sa tanan-tanan, no? Especially sa mga nag-celebrar sa ilang mga kaadlawan, subong nga adlaw, no? Good morning, gid. Kag happy, happy birthday sa inyo. Kaba

Kaya nga ang Ginoo magpakamaayogid sa inyo kag sa bilog nyo nga pamilya. Kag sa mga naga-celebrate sang ilang mga anniversaries, especially wedding anniversary, no? Good morning, good. Good morning kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding Cameros dira sa Barangay Lambuntong. Good morning sa inyo. Sa Quelyo family. Ayan, kumusta na si Pastor Eliasar, no? Siling ni Pastor Jesse. Good morning, Pastor Alex and all prayer partners. God bless everyone. Ayan. May agagid, no? Kagayari ang aton nga pangarana para sa mga nag-celebrar sang ilang mga kadlawan. Patukaranta sila sang kanta, no? Pastor Roger Pabilona, may aga pogs, no? Happy birthday sa imo. Yan, yari ang aton nga birthday song, pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

0: Okay, padayenta sa aton nga program kag tanaw nato no ang iban pa nga mga engagement naton diri. Good morning dira kay Joanne. Ready na ang kape kag tinapay ni Joanne no. Morning permi niya nga emoticon. Yan. Good morning sa kay Dodds Alex. Amo man ini nakabutang diri no. Okay, kag so far mo ni ang aton nga mga engagement. No? Alas 5:11 sang aga kag kadto kita sa aton nga palatukuran, no? Sang aton nga meditation subong aga. Psalm chapter 24. Kasunod ini sang pinakabantog nga salmo, no? Ang siling nila, the most famous psalm in the world is Psalm 23. Okay, kag Psalm 24 kita subungaga. Ang pulong sang Ginoo nagasiling in Psalm 24, ang bug-os nga kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini iya sang Ginoo. Kay siya ang nagtukod sang pundasyon sang kalibutan sa mga tubig. Sino bala ang pwede nga makataklad sa bukid sang Ginoo? Sino bala ang pwede nga makasulod sa iya balaan nga templo? Ang tawo nga may matinlo nga mga binuhatan kaguna-una, wala nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag wala nagasumpa sing butig. Pakamayuhon siya kag pakamatarungon sang Ginoo, ang Diyos nga iya manluluwas. Amoy na nga klase sang tao ang nagadangop kag nagasimba sa Diyos ni Jacob. Abrihi ang dugay na nga mga pwertahan sang templo agud makasulod ang gamhanan nga hari. Sino bala ining gamhanan nga hari? Siya amo ang Ginoo nga makusog kag mabakod sa inaway. Abrihi ang daan nga mga pwertahan sang templo agud makasulod ang gamhanan nga hari. Sino bala ining gamhanan nga hari? Siya amo ang Ginoo nga makagagahom. Huo siya ang gamhanan nga hari. Amo ini ang pulong sang Ginoo in Psalm chapter 24 verse 1 to 10. Kag salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Ang tawo hindi mabuhi, no, sa pagkaon lang kundi sa matagpulong nga naga gwa sa baba sang Ginoo. Okay, man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. So, amuna nga isa sa mga manami nga buluhaton kun aga is to meditate on God's word. Magamit bala naton subong adlaw, no? Ining Psalm 24 gina-attribute or ginapatihan nila nga si David ang ginapatihan. Most Bible scholars believe nga ang author sini si David, no? Kag ini nga salmo nang ginadeklarar sang salmista ang pagpanag-iya sang Diyos sa tanan nga butang. Hindi lang diri sa kalibutan, no, kundi ang universal ownership and sovereign rule of God. So, but silingon, hindi lang diri sa kalibutan, kundi pati ng mga bituon nga makita nato, no, ang space and what lies beyond. Sa subong tungod sa technology sa atong telescope, madiskubrihan naton nga ang kalangitan puno-puno gali, hindi lang sa mga stars kundi sa mga galaxy. This is a very, very big world, very big universe. Kag ano gidayhan kadako ang Diyos, no? Kay mas dako pa siya sa iyang creation. So God owns everything. Universal, no? Tanan nga ari di sa kalibutan. Tanan nga makita mo, tanan nga maabot sang imo mata. Muna siling sang salmista, the earth is the Lord's and all the fullness thereof, no? Ang bug-os nga kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini, iya sang Ginoo. So analyson mo na, no? Tanan nga ara dira. Kag ini nga salmo na sulat kay tungod nga sa nasyon sang Israel, sa ilang nga pagsimba sa Dios, wala nila ginadeklarar nga ang Dios amo ang Dios sang Israel, kundi nga siya ang nagtuga kag siya ang hari sang tanan-tanan nga butang nga nagaari diri, no? Hindi lang siya ang manunuga, kundi siya ang hari, siya ang ginasunod. Kagang iyang pangginobyerno, ang iyang rule, ang iyang reign, amo ang ginasunod. Kag tanan-tanan nasakop sang otoridad sang Ginoo. Kay tungod gani nga siya ang naghimo sang tanan. So everything is under God's authority. Okay? Amo na nga ang key verse naton, makita sa verse 1, no? The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell within. So, ang aton nga pagserbisyo sa Ginoo, no? Ang aton nga pagsimba sa Ginoo, pagkilala sa Ginoo, pagpasakop sa iyang rule, ang aton nga worship, hindi na masiparar sa aton nga pag-alagad sa iya bilang mga tinugyanan. So kung ikaw nagasimba sa Ginoo, matik na, no? Automatic nga kung ginasimba mo ang Diyos, but silingon, alagad ka niya, no? Tinugyanan ka niya. Diri sa kalibutan, no? Stewards ang tawag sina, or ang mahapos pagid nga term da is manager sang yara sa imo. So anong yara sa imo? Ang imo nga mga possessions, no? Ang imo da nga balay, ang imo nga pamilya, ang imo nga salakyan, ang imo nga trabaho, ang imo nga panahon, ang imo nga abilidad, ang mga oportunidad nga nagabot sa imo, no? Ang imo nga impluwensya. So tanana, no? Ginasakop ina sang paghari sang Ginoo. So ang una-una gid nga aton nga i-practice bag-o naton kilalahon nga ang Ginoong tagiya sini nga tanan is that bag-o gali kita magserbisyo sa Ginoo is that kilalahon naton kung sino ang tagiya sini nga tanan-tanan nga ni. Kay kun ang Ginoo ang tagiya sang tanan, but silingon hindi gali kita tagiya, no? Mga tinugyanan lang gali kita sang Ginoo. Kay ti siling sang salmista, ang Ginoo na yung tagiya sina tanan. The earth is the Lord and the world and those who dwell with therein. Sa English Standard Version, no? Psalm chapter 24 verse 1. So klaro, no? Klaro that God is the owner of everything. Okay? The earth is the Lord. Ang pulong nga Lord dira naging gamit is the covenant name of God. Naging gamit nga ang word nga Lord. It is the Hebrew word master or Adonai. Ayan. Muna siya, no? So, butsilingon, siya ang Diyos sang Israel kag matutom siya sa iyang ginhimo nga kasugtanan sa Israel, no? Lord, Jehovah, the God of creation, the God who owns everything, the personal name of God. So, hindi lang siya ang Diyos nga nagtuga, kundi Diyos nga may relationship sa iyang mga katawhan. No? May ara siya sang relasyon. He is a personal God. Hindi lang siya nga someone nga sila isang kanta nga Diyos from a distance. No? Hindi. No? Kundi nga, He is a personal God and He wants to have relationship with His people. Kagdiri, ginadeklarar sang salmista ang claim sang Ginoo, no, nga ang Ginoo ang nagtuga sining tanan-tanan nga ni iya ni sang Ginoo. This is the creation of God. So, ni mga material nga mga bagay nga ara sa aton, no, bisan amo na lang una na tanawon naton nang mauyatan tabla. Kag ang mga immaterial, like for example ang aton nga abilidad nga magtrabaho, abilidad nga maguna-una, magplano, no? Iya gyapon na sang Ginoo. So when we realize nga iya gali ni sang Ginoo, then we are humbled by this particular truth, no? Kay usually abi kung successful kita, gina-measure nato na kung lang taon nato, no? So ari dako-dako na akong balay. 5 stories na or 3 stories na ang akong balay, lapad akong lupa. Amo na una talang taon yung aton nga mga propiedad, lapad na akong uma. 3-story balay ko, 3 kabilog garahe ko, 3 kabilog salakyan ko, mga muna bala. Isa na siya sa talaksan gin naton, no? Ang aton nga propiedad. Pero kung tanawon tagid maayo, iya gali niya sang Ginoo, no, kay sa umpisa nga ginbunag kita. Ano ba ang aton nga nga yara sa aton? Wala, no. Wala kita may gindala diri sa kalibutan, hublas kita nga ginbunag. Wala man unod aton kamot. Kag kun matapos na ining aton kabuhi, kun bayaan ta na ining kalibutan, way man gihapon kita sang pwede madala. And between birth and death, ginatagaan kita sang Ginoo sang oportunidad nga i-manage kung ano ang iya nga ginhatag sa aton, kung ano ang ginpamanage niya sa aton, no? So, hindi niyabot silingon nga kontra naton, kontra ta ang idea nga ang mga Kristohanon dapat hindi magpanagiya sa mga property or kwarta, no? Ang personal yang nga possession, kag ang aton nga responsibility ara na iya sa pulong sang Ginoo, no? Pero wala na iya problema kung maayo timo iya magnegosyo, maayo ka mag pangita kwarta, no, kag gina-enjoy mo ang imong kinapuyan, ang imong ang fruits of your labor, no? Wala na siya problema, okay na siya, no? Ang issue dira is kung magsiling ka blang akon ini tanan. Akon ini. So ano ang ara sa imong heart? Kay kung magsiling ka nga akon ini, but silingon pagusto ka kung ano obrahon mo da, no? Pero kung hambalon mo nga, ining mga butangan ni nga akong ginapanag-iya, ginatag sang Ginoo, iya ini sang Ginoo, kag tinugyanan niya lang ako, lain naman na siya nga istorya, no? Amo na siya karon ang ginatawag nga biblical stewardship. Damo kasang propiedad, damo kasang abilidad, damo kasang kwarta, pero tanan-tanan ini, ginalantaw ni mo nga iya sang Ginoo, kag ikaw tinugyanan lang. Then you will act accordingly. Okay? Muna, kung lang taon mong imo balay, nga dako, kung dako, ginman imo balay dira, masiling ka nga, Lord, ining balay imo ni. Pag swildo mo, masiling ka, Lord, Ini nga sweldo na ang konko ni kay tungod sa mga oportunidad kag abilidad nga ginhatag mo. Ang imo pamilya, Lord, ini nga mga tao ning akon bana, bata, sawa, gin entrust mo ini sa sila sa akon. So alaga na akon sila. Bisan kung sa imo sarili, kung lantawon mo imo abilidad, Lord, ining akon mga abilidad, mga regalo ni mo ini sa akon. So ining simple nga spiritual discipline nga paglantaw mo bala sa tanan-tanan nga iyas ang Ginoo, no? Magiging iba ang imo nga hulag, no? Kay masiling ka karon nga tungod kay Ginoo naghatag sini tanan sa akon, ano ang gusto sang Ginoo nga himuon ko diri kay gin-entrust niya ini sa akon. Okay? So, importante kayo, no? Ayan. So, ikadua, tinugyanan, no? Ning word nga tinugyanan. Ang ownership sang Ginoo is hindi lang siya owner sang aton nga kalag, sang aton espiritu, kundi nga siya ang, o hindi siya ang Diyos naton kung Domingo lang, no? Ang ownership sang Ginoo, dala na dira ang aton nga mga schedule, ang aton nga business, ang aton nga relationship, ang aton nga talent, aton nga mga desisyon, no? Subot silingon, ang stewardship, hindi lang na propiedad ang inaistorya, hindi lang kwarta, no? Part lang inang kwarta kagang propiedad. Pero magsiling kita nga stewardship, tanan-tanan, no? Tanan-tanan nga ginhatag sang Ginoo nga yara sa imo nga impluensya. Ang 24 hours nimo kada adlaw, no? Dapat maayo ka man nga steward sina. Ang mga pulong nga ginambal naton, no? Dapat responsable kita sina. Ang attention nga ginhatag naton sa aton mga bata, sa aton nga mga co-workers, sa aton nga kapitbahay. Ayan. So, i-consider nato na paano ba na gina-expect sang Ginoo nga i-manage naton ina nga mga butang. Okay? Kag ikatatlo, ang aton nga pagiging tinugyanan, amo na ang pagsimba naton sa Ginoo. No, it is an act of worship. Stewardship becomes worship basta tama ang imo nga pagpananaw sa tanan-tanan nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Okay, nag-aobra kita kay tungod nga ginarepresentar nato ng aton nga hari, ang aton Diyos, no? Ginarepresentar naton nga kay tungod Kristohanon kita, ginarepresent naton si Kristo. Kag ginaalagaan naton ini nga mga butang kay tungod nga ginhatag ini sang Ginoo sa aton, kag ginatugyan niya, ginapamanage niya sa aton. Hindi naton gamiton ini para lang mag-enjoy-enjoy lang kita, no? Gamiton tani to honor God who is the giver and to give Him glory sa mga regalo niya sa aton. Okay? Ayan. So, nami, kung amo na nga aton panguna-una, kagmangkoto naton kada aga kung Lord, paano ta ka ma-honor sa tanan-tanan nga ini? Ha? Huh? The earth is the Lord and everything that is in it. Knowing that, we can worship God accordingly. Huh? Kaya gina-acknowledge na naton ang iyang pagpanag-iya. Okay, so muna nga aton nga gamay nga lesson. No? Good morning kay Naipiring. Good morning, Pastor, and to all prayer partners. Kay Sister Presi Bernardino. Siling niya, stay blessed everyone, stay safe, good morning, and God bless us all. Maman kay Nining Galvez Borhel, good morning man siya. Kay Greg, kay si Shioli Tanghian, mayang aga, ano? Kay CJ Sarusal and family, dara sa Chinatown, mayang aga. Greet ko, wife ko, ara sa Kidapawan, siling ni Brother Greg. Kay wala na kita sang oras, no? Patakop kita paagi sa pagpangamuyo. Lord, we thank you for the reminder. Kag subong adlaw, buligi kami Ginoo nga we can act accordingly bilang imo nga mga kanakan. Salamat gid Ginoo, ikaw ang tag-iya siningatanan kag kami ang imo mga tinugyanan. Help us to manage this wisely so that we could bring glory and honor to your name. Protect us today, grant us our daily bread, kagabuligi kami sa mga desisyon nga amon pagahimoon. Ayuha kami Ginoo sa amon nga mga ginabatyag nga mga balatian, kag pakamayuha ang nagamasakit, buligi sila nga maka-recover dayon Ginoo sa ilang nga mga ginabatyag. Salamat gid Ginoo, and this is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Yan, nakita sang oras no, kag damo gid salamat sa inyo pagpamati. Maluoy ginobdanay na magkita buwas nga adlaw. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Malaking kasamaan ang maging kidnappers. Gumagamit sila ng dahas upang sapilitang dukutin ang kanilang mga biktima. Ngunit mayroong masigit pang masama kaysa pagdukot sa pisikal na katawan. Sila ay tatawagin nating mga spiritual kidnappers. Mas nakakabahala pa ang mga spiritual kidnappers dahil maraming mga mananampalataya ang hindi nangangamba sa banta at panganib na dulot ng mga ito. Sila ay matatalino, magagaling magsalita, tila biblikal ang mga turo, nakakabilib, maraming miyembro at iba pa. At kung hindi malalim ang iyong pagkakakilala kay Jesucristo, ay posibleng malilin lang ka. Kaya't upang bigyan tayo ng babala laban sa kanila, narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng Warning Against Spiritual Kidnappers.
2: Tan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 2 verses 8 up to 10. Colossians chapter 2 verses 8 up to 10. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon, warning against spiritual kidnappers. Kung nakaraan pong ilang mga linggo sa iba't ibang mga okasyon, tatlo po sa mga senador natin, si JB Ejercito, Grace Po, at saka si Bongo, ay nakiusap sa ating presidente na si Bongbong Marcos na bigyang kagad ng mabilis na aksyon itong nakakabahalang bilang ng mga insidente ng kidnapping, lalo na mga kidnapping against women, yung

0: OGO workers at saka yung Filipino-Chinese community. Sabi ng Secretary General ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry na si Beng Sum Ko, sabi niya na ang kanila daw grupo ay nakatanggap ng report ng 56 na insidente ng kidnapping sa nakaraan lamang na 10 araw. Ang sabi pa ni Ko, basahin ko yung salita niya mismo, sabi niya, and I quote, "These kidnappers are worse than animals. Mas masahol pa sila sa hayop, mga hayop. They use torture and intimidation, rape women, and send videos to the victims' relatives demanding huge sums of money. In some cases, victims were even sold to other kidnapping groups. These are unprecedented and beyond human comprehension." Sabi niya, grabe itong ginagawa nila. Hindi mo makikita ito sa na regular na nangyayari. At sabi niya, hindi maabot ng pag-iisip itong karumal-dumal na krimen, kumbaga, na ginagawa nitong mga kidnappers ngayon. Sabi nga ni Senator Po na itong kidnapping na ito ay, sabi niya, "This kidnapping wave is creating a state of fear, anxiety, and vulnerability among Filipinos." Grabe daw ang takot, no? Lalo na siguro sa Luzon o sa mga areas na kung saan nangyayari itong kidnapping na ito. Oo, no? Totoo na ang kidnapping ay napakalaking krimen. It is a great evil. Pero alam niyo ba na may mas matindi pa na kasamaan kaysa sa kidnapping, at yun ay ang spiritual kidnapping na makikita nating nakalagay sa Biblia. Yan ang tawag ko dito sa makikita natin dito sa Colossians chapter 2 verses 8 up to 10, at yan ang nais kong iparating sa inyo na nawa ay seryosohin natin ito. Ito ay isang bagay na hindi natin pwedeng maliitin. Maaring hindi nire-rape sa tingin natin physically, hindi pinapatay, hindi tayo nagbabayad ng ransom pag tayo ay nakidnap spiritually. Pero kung maiintindihan natin kung ano yung danger na ito, dito natin may kitang dapat alisto tayo. Hindi natin minamaliit itong bagay na ito. No? Kaya yan ang gusto kong iparating sa atin ngayon base sa ating text. At pakita ko sa inyo yung danger ng spiritual kidnapper, at meron tatlong bagay na nais kong makita natin base rito sa passage natin. Ang una, makikita natin dito ang warning against spiritual kidnappers. May warning. Makikita natin ito sa verse 8 sa unang bahagi. Ikalawa, tingnan natin yung methods of spiritual kidnappers. Ano yung kaparaanan nila? Anong ginagamit nilang paraan para mandinlang ng mga tao, para mang-kidnap spiritually, kumbaga. At ikatlo, the defense against spiritual kidnappers. Anong dapat natin gawin para maproteksyonan tayo mula sa mga masasamang loob na ito? At may kita natin yung una sa unang bahagi ng verse 8, yung ikalawang punto sa ikalawang bahagi ng verse 8, at itong ikatlong punto sa verses 9 and 10. Okay, mabilis po nating tingnan ngayon yung unang punto. The warning against spiritual kidnappers. Tingnan nyo sabi ng verse 8. "See to it that no one takes you captive." Tingnan nyo yung unang mga salita rito. See to it. Ito ay seryosong panawagan sa mga mananampalataya. Ito ay hindi na pinapatagal, no? Parang sinasabi, gawin ninyo kaagad ito ngayon. Ito ay sinabi ni Pablo upang gisingin itong community na ito, ang komunidad na ito, upang talagang magbantay sila. No? Sabi nga ng isa, "This is an urgent warning cry intended to rouse the community to a state of watchful attention." Kaya sinasabi rito, pay attention, be on your guard. Pagkatapos, alam niyo po sa original, itong tense na ginagamit dito ay tinatawag na present tense. Ang ibig sabihin nito, ito ay isang commitment sa isang pangmatagalang gawain. Hindi ito yung sandali lang. Hindi ito yung minsan mong ginawa and then tigil ka na tapos wala na. Hindi, ang pinag-uusapan dito ay isang utos na lagi mong gagawin itong aksyon na to upang maging bahagi ng lifestyle mo. Kailangan tayo ay laging nagbabantay. Hindi natin alam, buksan mong TV, may maririnig ka, may hawak na Bible, tapos akala mo, uy, biblical naman yung kanyang tinuturo. Eh, kapag hindi mo kilala at hindi malalim ang iyong pagkakakilala kay Jesus Christ, malilin lang ka. Dahil yung iba dito sa mga false teachers at mga kidnappers na to, napakatalino, napakagaling. Napakagaling ng mga communicators, and so nakakabilib. Tapos, papakita yung TV, ang dami nilang mga tagapagsunod. Meron silang mga iba't ibang mga kumbaga communities sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagka nakita niyo mga singers nila, yung iba, ang gaganda, ang gagwapo, ang gagaling kumanta, ang gagaling tumugtog ng mga instrumento, ang gagaling ng mga banda nila. Yung kanilang mga buildings, yung kanilang komunidad, sabi mo, wow, ano to? World class itong kwan na to, parang wala ka sa Pilipinas pagpasok mo doon. And so dahil doon, ang daming nalilin lang, ang daming nadadala. Kaya ito ang panawagan ni Pablo, see to it. Ano daw ang dapat mong pagbantayan? See to it that no one takes you captive. Etong salitang takes you captive, dito ko kinuha yung salitang kidnapping, spiritual kidnapping. Bakit? Kasi ayon sa iba't ibang mga Bible dictionaries no, na nalikom ko, nakita ko na yung salita palang pinanggalingan, yung Greek word na pinanggalingan ng takes you captive, maraming nilalaman na idea ito. Hindi lang ito yung parang dinakip mo. Kasama dito yung idea na nagdi-describe ng isang aksyon na nangkikidnap o sa English, plundering. Ang ibig sabihin ng plundering, sabi ng isang dictionary, ito yung ninanakawan mo ng mga gamit o ng mga bagay, ang isa, sa pamagitan ng kalupitan. You are using open force tulad ng isang gera o isang hostile na raid. Yung isa pang idea na kasama dito, sabi ng isang commentary, captive means to carry away or kidnap. Here it refers to someone being carried away from the truth into the slavery of error. So dati naniniwala siya sa katotohanan, ngayon huhuli mo siya, dadakpin mo siya, at ibibihag mo siya sa isang kamalian. Sabi ng MacArthur Study Bible, here is the term for robbery. Ito yung term sa Griego. Hindi lamang pang-kidnap, ang ginagamit ng salita ay pagnanakaw. False teachers who are successful, sabi ni MacArthur, in getting people to believe lies, rob them of the truth, salvation, and blessing. Ninanakawan sila ng katotohanan. Yan ang kasama dito sa itong ginagamit na Greek word sa mga salitang takes you captive. Sabi ng isang Bible dictionary, his language suggests the picture of prisoners being carried off with a rope. No, meron daw lubid na nakatali dun sa liig ng mga tao, kumbaga. At katulad ng mga nakikita sa mga monumento ng mga Assyrians noong unang panahon. Yan ang salitang ginagamit para dito na captive. Sabi ng isa pang komentaryo, sabi doon, a word has been chosen that not only indicates seduction, panlilinlang, panluloko, pangaakit, but also points to the evil intent of those who are trying to gain influence over the community. So hindi lamang inaakit itong mga taong ito, kung hindi ang intention nila ay gawan sila ng masama. Sabi rin ng isang analytical lexicon, literally carry off as booty or captive, rob, figuratively, ito maganda, ito daw ibig sabihin ng Greek word, victimizing or brainwashing someone with religious error or false teaching, take control of, lead astray, prey on someone spiritually. So ito yung mga terms na ginagamit ni Pablo dito. Ang ibig niya sabihin, inaakit mo sila, nililin lang sila, binibihag, ninanakaw ang katotohanan sa kanila at binibihag sila sa isang bagay na kasinungalingan, kinikidnap sila spiritually, tapos sabi rito, binibrainwash sila sa isang kamalian upang makontrol sila nitong mga taong ito. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul dito sa salitang ito, takes you captive. At makikita natin sa Biblia na ito nga pala yung dahilan kung bakit merong ganitong klaseng mga translations, iba-iba. Oh. Pag titingnan mo, pag nagsimula ka na mag-compare ng iba't ibang mga translations ng Bible, Meron akong na-discover na isang website na nakuha ko dun sa training namin with Pastor Tim Carnes, mahigit 20 na English translations. Meron yung mga modern translations, classical translations, literal translations, mahigit 20. 25 yata yun o higit pa. At tingnan nyo lang yung ilan. Sabi ng Literal Standard Version, "See that no one will be carrying you as a spoil." Sabi ng New Living Translation, "Don't let anyone capture you." Sabi ng Christian Standard Bible, "Be careful that no one takes you captive." Sabi ng Good News Translation, "See to it then that no one enslaves you." Sabi ng God's Word Translation, "Be careful not to let anyone rob you of this faith." O, yun ang dahilan kung bakit yung ibang translation sabi, ingat kayo na hindi kayo nakawan ng inyong pananampalataya. Yung iba, gawin kayong alipin. Yung iba, gawin kayong captive. Yun ang dahilan eh. Kung ba't, dahil ang isang translation, hindi niya mailagay lahat itong mga definitions na ito eh. Pero yun yung kasama dito sa idea na to, take you captive. At itong warning na ito ay paulit-ulit na makikita natin sa New Testament. No, halimbawa, may kita natin sa mga bibig ng ating Panginoong Jesus, sa Matthew chapter 7, sabi niya, "Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves." Mag-iingat kayo sa kanila, parang titingnan niyo sila, ba parang maamong tupa. Pero ano lang yan? Nakabalot lang yan. Kunwari lang yan. Pagka nadala na kayo, makikita nyo, lalamunin na kayo niyan na parang leon. Parang mga lobo, mga wolves. Sabi ng Matthew 16 verse 6, Jesus said to them, "Watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." Naku, mukhang napaka-spiritual. Mukhang ang lalim ng alam patungkol sa Old Testament. Ang daming mga ituturo sa iyo tungkol sa mga legalistic practices. Huwag kang magaganito, bawal hawakan ito, bawal kainin yan, dapat gumawa ng festival dito at kung ano-ano. Mga scholars kumbaga, pero again, hindi nakatutok kay Jesus Christ eh. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa kanila. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 6 verses 20 to 21, "O Timothy, guard the deposit entrusted to you." Ano yung deposit na yun? Yung ebanghelyo. "Avoid the irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge." Tingnan nyo, nung panahon na yun, ganun na eh. Parang akala ng mga iba, wow, knowledge ito, malalim na katuruan ito ha. Wala yan dito sa Bible study namin ha. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo dyan. Sabi ng verse 21, "For by professing it, some have swerved from the faith." Dahil naakit yung mga iba dito sa so-called knowledge na ito, ayun, iniwan nila yung pananampalataya. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 2, "Look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh." Yung mga asong binabanggit dito, ito yung mga religious dogs, kumbaga. Yung mga aso noon sa kanila, hindi tulad ng mga aso natin ngayon na niyayakap, dinidilaan ka, kasama mo matulog. Yung mga aso noon, scavengers, kumakain ng basura. Sila yung, they move in packs, grupo ng mga aso na nakikita nyong nasa kalye, tapos kinakain yung mga dumi ng mga tao, mga inaagnas na mga patay, mga kinakain, mga daga, at kung ano-ano. Yun yung mga, kaya nakakapandiri. Pag dumaan itong mga asong ito, ang baho. Di ba? Alam niyo yung amoy ng asong mabaho. Ganyan ang idea rito. Nasabi ni Pablo, look out for them, itong mga religious dogs na to. Sa panlabas, akala niyo okay, pero sa totoo, lilinlangin kayo ng mga yan. Sabi ng 2 Peter 3 verse 17, so pati si Peter, sabi niya, "You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability." Warning ito, Christians ang kinakausap dito. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga taong ito. Sabi niya, you will lose your own stability. Now, I don't think na yung mga totoong mananampalataya will lose their salvation. Pero not because we will not lose our salvation, ibig sabihin, relax tayo. Hindi, sabi dito, ingat, or you will lose your own stability. Maaring ibig sabihin nito, yung pagtayo mo sa Panginoon Jesus, mamaya matutumba ka, mamaya malilihis ka sa ano, sa diretsyong o matuwid na daan, o eventually, anong mangyari sa'yo? You will lose rewards at the very least. Again, kung tunay kang ligtas, you will not lose your salvation. Pero kung ikaw pasama-sama lang, ayan, sigurado, madadala ka ng mga ito, and then eventually, malalayo ka na sa Panginoon at maiimpyerno ka. Again, ang ibig sabihin lang nun, talagang hindi ka ligtas ever since. Pero ito ay warning sa lahat ng nagke-claim na sila ay Kristiyano at sa mga totoong mga mananampalataya. Again, hindi dahil alam na natin itong mga bagay ng katotohanan, relax tayo pagdating sa mga bagay na ito ng pagbantay sa ating mga sarili. Oh, by the way, ang pinapakita lamang nito, yung mga kapatiran na hindi seryoso sa doktrina, yung mga hindi nag-aaral ng mabuti ng salita ng Panginoon Diyos, yung pabanjing-banjing pagdating sa Christian life, yung ang pinaka-exposure lang nila sa salita ng Panginoon ay linggo na tulad ng ganito, baka nanunood lamang pa lamang sila ng live streaming. Tapos nag-multitasking pa habang nagla-live streaming. Habang nagla-live streaming, nagpa-plansya, nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay, at kung ano-ano ginagawa, nakahiga, minsan nakakatulog pa, so, ay tapos na pala. Yung mga ganyan, talagang eto sila. They are going to lose their stability. Hindi pwede, kailangan seryosohin natin ito. Kasama yon dito sa idea to, idea na ito na sinasabi na take care, see to it, be warned, be on your guard. Okay, now, tinan niyo yung ikalawa. The methods of spiritual kidnappers. Anong kaparaanan itong mga nandadakip na ito, itong mga kidnapper na to, spiritual kidnappers? Ito ang kaparaanan nila. By philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. May apat ako nakikita na mga bagay dito ang sinasabi ni Apostol Pablo na kaparaanan nila. Una, itong mga spiritual kidnapper na ito ay gumagamit ng empty deception. Panliling lang na walang patutunguhan. Walang magandang prutas. Sabi doon ni Pablo, by philosophy and empty deceit. Napansin ninyo itong dalawang nouns dito, philosophy at saka deceit. Yan ang dalawang nouns na may kita natin dito. Now, etong dalawang nouns na to ay nagpapakita kung anong ginagawa ng mga false teachers para dakpin ang isipan nitong mga mananampalataya sa Kolose. Now, sa Griego, yung Greek sentence na to, yung dalawang nouns na to ay pinagdidikit ng isang article. Kaya literally, no, ganitong tininan ko yung Greek nito kasi hindi naman ako magaling sa Greek, pero may interlinear. Ibig sabihin na interlinear, sa taas, andun yung Greek text, sa ibabaw, yun yung literal na translation. So, meron akong ganung resource, kaya makikita ko kung ano ba na unang salitang ginamit dito. Pag sinabi ng mga commentaries, una article, chinecheck ko, paano yun? Tapos nakikita ko, oo, tama. Yung literal translation nitong portion na to, no, etong sa English, sa ESV, nakalagay by philosophy and empty deceit. Pero literally, ganito nakalagay doon. The philosophy and empty deceit. Napansinin ninyo, no? The philosophy and empty deceit. Nandun muna yung the. Hindi sinabing the philosophy and the empty deceit. Hindi dalawang articles. Isa lang article. At sabi ng mga grammarians ng Griego, pagka itong dalawang nouns na to ay pinangunahan lamang ng isang article, ang pinapakita nito na may koneksyon itong dalawang ito. Posibleng hindi dalawang idea ang sinasabi ni Pablo, isa lang yung idea na gusto niyang ipakita. Itong dahilan kung bakit ang ibang English translations, ito ang makikita ninyo, parang pinapakita na yung ikalawang phrase, minomodify niya, dinidescribe niya yung una. Kaya tinan nyo, sabi ng NIV, now I'm not sure, hindi ko na-check kung ito yung 1984 ba na NIV o baka TNIV ito, pero tinan niyo ang pagkakalagay doon. Through hollow and deceptive philosophy. Pansin niyo, yung article, tinanslate nila ng, imbis na the, tinanslate nila na through. Pero pinagsama nila yung dalawang salita through hollow and deceptive philosophy. So philosophy lang yung pinag-uusapan, pero dalawang description yung pinakita doon. O, ganun din ang nakalagay sa Net Bible. Through an empty, deceitful philosophy. Hindi dalawang bagay doon. Hindi sinasabing through an empty and also through a deceptive or deceitful philosophy. Hindi. Isa lang, oh. Through an empty, deceitful philosophy. Isa lang yung idea yung pinapakita. Sabi ng New American Bible, yung Revised, sabi doon, with an empty, seductive philosophy. Kita ninyo, no? Ito, isa lang idea yung pinapakita. So, hindi dalawang bagay yung binibigyang diin ni Pablo. Ano ginagamit nila? Philosophy. Pero anong klaseng philosophy? Ito ay philosophy na nakakainganyo. Pero itong philosophy na to ay walang kabuluhan. Yun ang nais pakita ni Pablo rito.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: mga gabi upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
2: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
1: Sino ang manunubos na ito?
2: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
4: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 7 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, suspension sa klase ipinatupad sa ilang lugar sa Luzon dahil sa habagat. Death toll sa mga nagdaang habagat at bagyo na itala na sa 43. At sa kalakalan, inventaryo ng bigas na bawasan nitong Agosto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw ng Lunes, September 7, 2026 dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Sa Pangasinan, walang classes sa lahat ng antas sa Lingayen at Makatarem, habang daycare hanggang senior high school ang suspensyon sa Basista. Sa Bulacan, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa Kalumpit at Paumbong, pampubliko at pribadong paaralan. Sa Pampanga, suspendido ang face-to-face classes sa Masanto, San Simon at Santo Tomas, may alternative learning mode namang ipatutupad ayon sa abiso ng mga paaralan. Sa Batangas, suspended rin ang face-to-face classes sa Balayan, Calatagan, Lian, Nasugbu, Tuy at Taal. May suspension din sa ilang piling paaralan sa Candaba at San Fernando City sa Pampanga. Pinapayuhan ang mga magulang at estudyante na manatiling nakatutok sa opisyal na abiso ng inyong lokal na pamahalaan at mga paaralan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Nakapagtala na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ng 43 pagkasawi dahil sa pinalakas na pag-ulan dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. 18 ang nasugatan at 5 ang naitalang nawawala. Ayon sa NDRRMC, umabot na sa 2.7 na milyong pamilya o mahigit 10.2 milyon katao ang naapektuhan ng sama ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 80,000 magsasaka at nangingisda ang kabilang naman sa naapektuhan. Napinsala rin ang mahigit 400 or 4,467 mga bahay dahil sa mga pag-ulan at iba pang epekto ng mga bagyo. Samantala, umabot na sa 2.59 billion pesos ang tulong na naipamahagi sa mga pamilyang apektado. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng habagat at mga bagyo.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Kaugnay nito, umabot na sa 11.92 billion pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura dahil sa habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Ayon sa Office of Civil Defense, 7.79 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 4.13 billion pesos naman sa agrikultura. Iniulat din ng OCD na 522 or 52 na mga lugar ang binaha habang 807 na evacuation centers ang nagsisilbi sa mahigit 62,300 evacuees. Nasa 180 lugar naman ang nagdeklara ng state of calamity.
4: Bagong araw, ulat, panahon.
6: Para sa ating lagay ng panahon, patuloy na apektado ng habagat ang Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw ang Tropical Storm Crovan o dating Bagyong Pilandok sa layong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras at kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro ay may paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique at ang natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at paghulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.3 hanggang 30 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dakong 6:04 ng gabi.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Inventaryo ng bigas na bawasan nitong Agosto. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Nasa 2.2 million metric tons ang kabuuang imbentaryo ng bigas sa Pilipinas noong Agosto, mas mababa kumpara sa 2.3 million noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing dahilan nito ang pagbaba ng stock ng National Food Authority o NFA at ng mga kabahayan. Halos isang katlo ang ibinaba ng inventaryo ng NFA mula sa mahigit 450,000 metric tons noong nakaraang taon sa mahigit 300,000 metric tons ngayong taon, habang bahagya lamang nagbago ang inventaryo ng mga kabahayan. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas hanggang sa katapusan ng taon dahil sa mga importasyon at pagsisimula ng panahon ng anihan. Sa iba pang balita, bumagal sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas noong Agosto mula 6.2% noong Hulyo. Ayon sa PSA, ito na ang ika-apat na sunod na buwan na bumagal ang inflation, dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga pangunahing serbisyo. Batay sa datos ng ahensya, bumaba sa 4.6% ang inflation sa pagkain mula 5.2% noong Hulyo, habang bumaba naman sa 7.9% ang inflation sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang langis. Sa kabila nito, nasa 5.2% ang average inflation rate mula Enero hanggang Agosto na mas mataas pa rin sa target ng pamahalaan na 2-4%. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 49 centavos sa US dollar, 45 pesos at 29 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 34 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 64 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
6: Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Vice President Sara Duterte Carpio iginiit na nakaranas ng harassment. Senate President Sherwin Gatchalian iginiit na dapat seryosohin ng PNP ang sinasabing tanggap ni VP Sara Duterte Carpio ng mga banta sa kaniyang buhay. At sa palakasan, Alex Iyala tututok naman sa Singapore Open at Asian Games matapos mabigo sa US Open.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
6: Balik-balitaan tayo. Inakunsahan ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng political harassment matapos sabihin ni Secretary John Vicremulia na alam ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan bago ipatupad ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Duterte Carpio, ang pahayag ng kalihim ay tila nagpapatibay sa kanyang mga alegasyon tungkol sa umano'y surveillance at harassment operations laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinwestiyon din niya kung bakit kailangan pang puntahan ng mga otoridad ang kanyang ina at mga anak kung alam na umano ang kanyang kinaroroonan. Itinanggi naman ni Remulia na illegal ang pag-alam sa lokasyon ni Duterte Carpio. Anya, bahagi ng tungkulin ng mga otoridad ang alamin kung nasaan ang isang taong may warrant of arrest. Nagpiansa si Duterte Carpio ng 360,000 pesos o 120,000 pesos kada kaso matapos maglabas ng warrant ang Quezon City Regional Trial Court.
4: Bagong Araw, pangunahing balita.
6: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa Philippine National Police na seryosohin at imbestigahan ang sinasabing banta sa buhay at pamilya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Iginit niyang dapat protektahan ang pamahalaan ng sino mang nanganganib, opisyal man o ordinaryong mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Lanao del Sur Representative at House Impeachment Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat siyasatin ang mga pahayag ng bise tungkol sa umano'y mga bantang natatanggap niya mula noong 2023. Gayunman, may pag-aalinlangan si Adyong sa claims ng bise, kabilang ang paghingi nito ng travel authority para sa mga biyahe sa ibang bansa kahit sinasabing nangangamba ito sa kanyang siguridad. Para kay Adyong, maaaring may kaugnayan ang mga pahayag sa kawalan ng tiwala ng vice-presidente sa mga otoridad. Sinabi naman ni Gatchalian na magkahiwalay ang kasong grave threats at ang impeachment proceedings laban kay Duterte Carpio. Anya, ang probable cause sa criminal case ay hindi nangangahulugang guilty na ang vice-presidente. Sa impeachment trial naman, idadaan pa rin sa depensa at pagsusuri ng ebidensya bago magkaroon ng desisyon.
4: Bagong Araw, pangunahing balita.
6: Kaugnay niyan, iginiit ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hiwalay ang kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Tolosa, magkaiba ang katangian, proseso at layunin ng dalawang kaso. Sa criminal case, pananagutang kriminal ni Duterte Carpio ang tutukuyin, habang sa impeachment proceedings naman ay susuriin kung nararapat pa siya siyang manatili sa pwesto. Nilinaw ni Tolosa na hindi nangangahulugan ng conviction ang warrant of arrest na inilabas laban sa vice presidente. Nakikita lamang umano ng Quezon City RTC Branch 98 ang probable cause para litisin si Duterte Carpio at maglabas ng warrant. Iginiit ni Tolosa na hindi sinuspinde ng warrant ang impeachment proceedings at hindi din ito dapat matukoy ang magiging resulta ng impeachment case. Sinabi pa ni Attorney Tolosa na dapat mabigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na magharap ng ebidensya habang ang mga senador na nagsisilbing impeachment judges ay magpapasya batay sa mga ebidensyang inihaharap sa paglilitis.
4: Bagong araw, balitang bayan.
6: Mga kaso ng leptospirosis sa Pampanga patuloy na minomonitor. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
8: Mahigit 60 pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon ang kasalukuyang naka-confine sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga dahil sa sakit na leptospirosis. Ayon sa pamunuan ng ospital, sapat ang mga kwarto, gamot at hemodialysis machines para sa mga pasyenteng maaaring magkaroon ng malubhang komplikasyon. Pinaalalahanan naman ang mga nababad sa baha na magpakonsulta agad dahil maaaring lumitaw ang sintomas hanggang isang buwan matapos ang exposure. Samantala, mahigit 53 kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa matinding init ang naitala sa Dinagat Islands, kasabay yan ng nararanasang El Nino at krisis sa tubig. Kabilang dito ang 12 kaso ng heat exhaustion, 21 sa dehydration at 20 waterborne at vectorborne illnesses. Isa rin ang naiulat na nasawi dahil sa hinihinalang heat stroke. Sa iba pang balita, nailipat na sa mga local hub ang lahat ng kagamitan para sa unang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Commission on Elections, ihahatid ang mga balota at iba pang kagamitan sa 105 munisipalidad at 2 lungsod bago ang Setyembre 8. Isasagawa naman sa Setyembre 12 ang huling pagsusuri at pagsasara ng mga makinang gagamitin sa pagbibilang ng boto. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Iala sa US Open third round matapos siyang talunin ni Iva Jovic 5-7, 6-3, 5-7. Lalahok naman si Iala sa Singapore Open sa September 21 hanggang 27 bago sumabak sa Asian Games kung saan target niya ang unang gintong medalya.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Nabigo naman ang Gilas Pilipinas 69-42 sa laban sa South Korea sa kanilang huling paghahanda bago ang Asian Games. Nanguna si Sav Lucero sa Gilas na may 14 points at 6 na rebounds. Bubuksan naman ang Gilas ang kampanya nito sa September 11 kontra Bahrain. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Ombudsman hiniling sa Supreme Court na aksyonan ang reklamo laban sa 7 Court of Appeals Justices. Desisyon sa barangay at sangguniang kabataan elections reset at 5 taong termino inaasahan sa Senado ngayong Linggo. At sa ibayong dagat, Iran handang gumanti ng mas matindi sakaling muling umatake ang Estados Unidos.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
6: Nanawagan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Supreme Court na aksyonan ang reklamong inihain noong nakaraang taon pa laban sa 7 Court of Appeals Justices dahil sa umano'y gross ignorance of the law. Ayon kay Remulla, inihain ni dating Ombudsman Samuel Martirez ang reklamo noong Marso 21, 2025 laban kina Associate Justices Luis Acosta, Marlene Gonzalez Sison, Rex Bernardo Pascual, Mary Charlene Hernandez Azura, Roberto Quiros, Rafael Antonio Santos at Ferdinand Bailon. Nag-ugat ang reklamo sa pag-issue umano ng mga magistrado ng temporary restraining order laban sa preventive suspension order ng Ombudsman na sangkot sa 8 miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Antique. Bukod sa umano'y gross ignorance of the law, inireklamo rin ang mga magistrado dahil sa conduct prejudicial to the best interests of the service. Sinabi ni Remulla na hanggang ngayon, walang pampublikong record na nagpapakitang umaksyon o naresolba na ang Judicial Integrity Board o Supreme Court sa reklamo. Ayon pa sa Ombudsman, tinitipo na nila ang mga kasong administratibo na may mga reversed case at TRO at plano nilang ipaalam sa publiko ang mga ito bilang bahagi ng kanilang mandato.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Kampo naman ni dating House Speaker Martin Romualdez nananawagan ng due process sa posibleng bagong alegasyon. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
9: Pumapila ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman sa pagiging pata sa pagbibigay ng pagkakataong tumugon o magkomento sa bagong alegasyon laban sa kongresista. Ginawa ang apila ni Attorney Ade Fajardo, legal spokesperson ni Romualdez, sa ekspekulasyon baka ma-pressure si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan para iugnay ang dating speaker sa flood control scam. Naalis si Bonoan sa 573 million plunder at graft case at pinilaya sa kulungan ng 3 members ng Digan Bayan 5th Division sa isang kontrobersyal na desisyon na pinuna ng isang division member na hindi sumang-ayon sa ruling. Ayon kay Fajardo, hinihiling nila sa Ombudsman na ipaalam sa kanila kung may anumang alegasyon mula kay Bonoan laban kay Romualdez at bigyan sila ng sapat na panahon para magkomento rito. Aniya, may mga report na may 28 bagong witnesses sa Ombudsman at nais malaman kung may pahayag ang mga ito laban sa kanilang kliyente. Binigyan din ni Fajardo na anumang bagong alegasyon laban kay Romualdez ay hindi nasakop ng dating pleadings na isinumite sa Ombudsman. Aniya ang pagbawi ni Orly Gutesa, 4 na Maleta Boys at ang pahayag ng 25 kanilang kasamahan ay wala ng credible evidence laban kay Romualdez. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Magpapasya ngayong Linggo ang Senado sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE at sa mungkahing gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangan ang desisyon bago matapos ang Linggo dahil nakatakda na sa Setyembre 28 hanggang Oktubre 5 ang paghahain ng Certificates of Candidacy. Kabilang sa mga panukala ang Senate Bill Number 2387 ni Senador Francis Escudero na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Samantala, sa Senate Bill Number 2067 ni Senadora Amy Marcos, iminumungkahi na ilipat ang BSKE mula November 2026 patungong October 2027. Ayon kay Gatchalian, maaring makatipid ang pamahalaan sa pagpapaliban ng halalan dahil maiiwas ang gastos sa isang election cycle. Pero maaari rin anyang maging problema ang 5 taong termino dahil mas matagal bago mapalitan ang mga hindi epektibong opisyal. Sa ngayon, nakatakda pa rin ang BSKE sa November 2, 2026.
4: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Nagbabala ang Iran ng mas matindi na pagtugon sakaling muling umatake ang Estados Unidos. Kasunod ito ng palitan ng pag-atake ng dalawang panig matapos umanong mabigo ang Iran sa pag-atake nito sa dalawang barkong pandigma ng Amerika. Bilang tugon, tatlong oil tanker na iniuugnay sa Iran ang tinamaan ng pwersang Amerikano.
4: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Sinuspinde ng Indonesia ang operasyon sa pangunahing paliparan nito malapit sa Jakarta. Ito ay matapos na kumalat ang abo mula sa pagputok ng bulkang Anak Krakatau. Mahigit 22,000 pasahero at 209 na mga biyahe ang naapektuhan. Pinalawig din ang suspensyon dahil sa patuloy na aktibidad ng naturang bulkan.
4: Pag-aaral, bagong diwa.
6: Mula po ito sa Unang Juan 2, talatang 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama.
4: Bagong araw, bagong balita.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 7 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
4: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
6: Ang tamang oras, alas 6:55.
10: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
11: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
12: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na, na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa, nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Nag-aalmusal kami ng bunso kong anak nang bigla na lang siyang nagsabing, "Mama, dodo birds can't fly because they're too fat and too big." Napaisip tuloy ako, aray, pinatatamaan ba ako ng batang ito? Her statement led me to make a Google search about this extinct bird. At totoo nga, dahil sa laki at bigat nito ay hindi nakalilipad ang dodo bird. Kahit na wala nang ganitong ibon ngayon na pinaniniwala ang naging extinct noong 1662, naging kilala ang ibon na ito dahil sa Alice in Wonderland kung saan mayroong character na dodo bird. Sa pop culture, ang ibon na ito ay ginagamit na simbolo ng extinction at obsolescence. Ang tanong, ikaw ba'y hindi makalipad-lipad sa iyong career at malapit ka na rin bang maging obsolete at extinct? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. What's keeping you from flying? Ilang katangian ng mga professionals na nagiging hadlang sa kanilang career advancement ay ang mga sumusunod. Una,

0: Jenna, bakit ka umiiyak?
1: Ha? Sino ka? Bakit mo ako kilala?
0: Jenna, bakit ka umiiyak?
1: Kasi po, wala. Wala akong pamilya.
0: Bakit mo naman nasabi yan?
1: Ayaw nila sa akin. Hindi ako mahal ng mga magulang ko. Sabi ni na ate, hindi daw nila ako kapatid. Walang nagmamahal sa akin. Bakit ako? Ano bang ginawa ko sa kanila?
0: Alam mo ba na ang tagal ko nang hinihintay ang oras na ito?
1: Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin?
0: Ang tagal ko nang ipinaparamdam sa'yo na mahal kita.
1: Baka nagkakamali po kayo. Wala po nagmamahal sa akin. Magkakamali po na ipinanganak ako. Yun ang sabi ni Papa.
0: Hindi ka pa lamang ipinapanganak, mahal na kita.
1: Sino ka ba? Iwanan niyo na po ako.
0: Jenna, bakit mo ako itinataboy? Hinayaan kong mamatay ang nag-iisa kong anak para lang makita mo kung gaano kita kamahal.
1: Hindi ko kayo kilala. Sino ba ang inyong anak? Anong kailangan mo sa akin?
0: Mahal na mahal ko ang anak ko, Jenna. Pero mahal na mahal din kita.
1: Tama na! Ayoko na! Pagod na ako!
0: Maniwala ka sa akin, Jenna. Mahal kita at sana ay magtiwala ka sa akin. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ako ang iyong tunay na ama, Jenna. Maniwala ka sa akin. Mahal kita.
1: Umalis na po kayo. Pabayaan niyo na ako.
0: Ako ang iyong ama.
2: Isang pag-alaala.
3: Naaalala ko, 10 sentimos o 10 lamang ang baon. 5 sa umaga, 5 sa hapon. Merong libre ang mga patpat ng ice drop. Buko man o munggo. Di binibili ang tubig. Pwedeng makiinom sa di mo kakilala. Butas na ang sakong ng sinelas. Suot mo pa rin. Namumugalgal ang puntilya ng karsonsilyo mo kasi nakasalampak ka sa lupa. Tinda-tindahanan na puro dahon naman. Bahay-bahayan na puro kahon. Naglako ka pa ng ice candy o pandesal noong araw? Karera sa takbuhan hanggang maubos ang hininga. Pagtawa hanggang sumakit ang tiyan. Meron pa bang himbabaw, kulitis at pungapong? O kaya ng lukao, susuwi at espada? Pagkainan na, mamimili ka sa garapon ng tinapay. Alembong, taing kabayo o biskotyo. Pwede ring ang sukli ay candy. Meron pang libreng singsing o kaya nougat o caramel. Mauling ang mukha at ubus na ang hininga mo sa ihip kasi mahirap magparikit ng apoy. Marami pang mga alaala. Masaya. Simple lang ang buhay noong araw.
2: Bahagi siya ng nakaraan. Dahilan kung bakit naririto ka ngayon. Pahalagahan ang mga nakakatanda. Nagpupugay sa ating minamahal na mga senior citizens.
4: Sulat ni Nanay at Tatay sa atin.
5: Sa aking pagtanda, wala. Unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa habag kainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ng isang matanda. Nagsa-self-pity ako sa tuwing sisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtsagaan mo sana akong tulungang tumayo, katulad ng pag-alalay ko sa'yo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo ba anak noong bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang nangungulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na yung katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo pa ba nung bata ka? Pinagtsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na rin marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo kahit sandali lang. Inip na ako sa bahay maghapong mag-isa at walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo na sabik akong makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo anak noong bata ka pa? Pinagsyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa balik ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana ako kung maihiman o madumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala, kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina.

0: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
1: ayoko na po dito.
2: Aalis na po ako.
0: Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
2: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita.
0: Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita.
2: Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka.
0: Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita.
2: Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin.
0: Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin.
2: Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayo-malayo.
0: Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo.
2: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
0: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
2: Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze.
0: At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
2: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
0: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa.
2: Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
0: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong agabyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Septembre 3 o Septembre 7, 2026. Sa aton balitaan, diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Sa balita lokal, COMELEC South Cotabato ginpabakod ang epektibo nga pagdulong sang impormasyon sa publiko. Mag-utod arestado sa bypass operation sa Surala. Duha ka street level drug suspect arestado sa bypass sa Santo Niño. South Cotabato Provincial Government ginarekomendar para sa ISO 9001-2015 certification. 200 ka barangay sa South Cotabato ginpaidalom sa resilience training. DILG 12 nagpatigayon sang LPMC functionality assessment sa duha ka banwa sang Sultan Kudarat. Rank 10 regional most wanted person arestado sa Sultan Kudarat. Mga suspek sa motor napping napatay sa engkwentro sa Esperanza. President Quirino ginpabakod ang barangay-based crime prevention matapos ang pagpanglutang. Wanted sang 2014 arestado sa Midsayap. Sa balita nasyonal, tala sang ginbawian sang kabuhi sa pag-igo sang habagat kag mga bagyo, nagsaka na sa 43. DOH target i-deploy ang masobra 24,000 nga health professionals sa 2027. UAE kag Saudi Arabia interesado magtukod sang oil storage facility sa pungsod suno sa DOE. Balita sa luwas sang pungsod, flights padulong sa Jakarta, Indonesia kanselado sa pag-alboroto sang bulkan. Nepal nagdeklarar sang National Day of Mourning subong adlaw isip o tala sang mga ginbawian sang kabuhi masobra 1,200 na. Tatlo ka oil tanker sa Iran ginpasigabong sang Amerika. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

0: gin pabakod sa Commission on Elections o kon COMELEC South Cotabato ang ila pamaagi sa pagdulong sa impormasyon sa publiko, paagi sa pagpabakod sang ila digital communication skills. Sa idalom sang Smart Citizen Program, gin paidalom ang mga katapos sang COMELEC South Cotabato sa pagbansay nga gin pangunahan sang City Information Office agud mapauswag ang paggamit sang social media kagiban pa nga digital platforms isip kabahin sang ila serbisyo publiko. Gin talakay sa aktibidad ang importante nga mga kasanayan apareho sang social media management, official branding, copywriting, basic photography, development-oriented storytelling, paghimo sang digital content kag reels. Suno kay City Information Officer Romar Olivares, importante ang pag-angkon sang nagakaigo nga hibalo sa digital platforms agud mas mangin klaro maayo kag epektibo ang pagdulong sang impormasyon sa mga pumuluyo. Ginhatagan na pagtagad ni Mayor Erlinda Araquel ang kaimportansya sang paggamit sang teknolohiya isip kabulig sa pagpaayo sang serbisyo sang mga ahensya sang gobyerno. Nagpasalamat si Provincial Election Officer Attorney Jay Herada sa CIO sa pagpatigayon sang pagbansay nga magaserbi nga suporta sa tinutuyo sang COMELEC nga mas mapalapit ang impormasyon kag serbisyo sini sa publiko. Arestado ang duha ka mag-utod matapos na dakpan sa patigayon nga by bust operation sang Drug Enforcement Unit sang Surala Municipal Police Station. Kabulig ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 sa Barangay Dahay, Surala. Giing kilala ang suspect sa alias nga Cyrus, 19 anyos, soltero, wala trabaho, kag-utod nga si alias Dave, 21. Soltero, wala man trabaho, pareho residente sang nasambit nga barangay. Suno sa report sang kapulisan, nakabakal ang isa ka police posture buyer halin sa mga suspect sang isa ka heat sealed transparent plastic sachet sang ginadudahan shabu nga pakay sa ginhiwat nga operasyon. Na recover man sa operasyon ang 500 peso bill kag 1,000 peso budol money ginhimo gamit isip by bust money. Sa giniwat nga body search na kumpiskar suno pa kay alias Dave ang gamay nga kulay itom nga pouch na may unod ka nga apat pa ka heat sealed transparent plastic sachet sang ginadudahan shabu. Base sa paunang report, naglabot sa kapin kulang 2.03 gram ang kabugusan nga kabugaton sang nakumpiskar nga illegal nga droga nga may standard drug price nga masobra 13,800 o kapin kulang 6,800 kada gramo. Gindala sa Surala Municipal Police Station ang duha ka suspect. Takip ang mga nakumpiskar nga ebidensya para sa nagakaigo nga disposisyon kag legal nga proseso. Padayon ang investigasyon angot sa insidente. Duha ka individual nga suno pa na arestar sa ginhiwat nga by bust operation sa mga otoridad. Ang napriso sa barangay yara na sa poder sang mga otoridad sa operasyon nga ginhiwat sa barangay Ambalgan, Santo Niño. Gin kilala sang Santo Niño Municipal Police Station ang suspect na si alias Bembem, 48 anyos, may asawa, mangunguma, residente sang barangay Ambalgan. Kagari, 39 anyos, soltero, wala trabaho, residente sang barangay Poblasyon sang Santo Niño. Suno sa report sang kapulisan, pareho nga target listed isip street level individuals sang mga ini. Sa ginhiwat nga operasyon sang Drug Enforcement Unit sang Santo Niño Municipal Police Station, kabulig ang South Cotabato Police Provincial Intelligence Unit kag South Cotabato Police Provincial Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sang PDEA Region 12 na kumpiskar sa operasyon ang duha ka heat sealed transparent plastic sachet na may puti nga kristal nga gihandudahan siya buo nga may kabugusan. Nga kabugaton nga sobra 5 gramos kapay standard drug price nga 35,000. Lakip diri ang ginadudahan siya buo nga gingamit isip object of sale nga may timbang kapin kulang 0.183 gram nga nagabalor 500 pesos. Isa ka sa shays ang ginadudahan siya buo nga nakuha sa posisyon sa mga sospek nga may kabugaton sobra 5 gramos. Kag nagabalor 34,000. Na-recover man sa operatiba ang 500 nga genuine bill nga nagserbi nga buy bust money. Ginapreparar na sang mga otoridad ang kaso nga pagbayular sa Section 5 kag 11 sang Article 2 sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka batok sa mga sospek sa talatapan sang Provincial Prosecutor sa Coronadal. Ginarekomendar para sa issuance sang ISO 9001-2015 certificate ang Provincial Government of South Cotabato matapos ang ginhiwat nga pagsusi sa sistema sini sa quality management. Nakatutok ang ISO standard sa pag-angkon sang sistematiko nga proseso para mapabilin ang kalidad, consistency kag padayon nga pagpaayo sang serbisyo kag operasyon sang isa ka organisasyon. Suno sa gobyerno probinsyal kabahin sang rekomendasyon ng pagpadayon sa mga proseso para masiguro ang pagsunod sa kinahanglan nga pagsulundan bago ang formal nga pag-issue sang sertifikasyon. Ang rekomendasyon may kaangtanan sa mga proseso sang provincial government sa pagdumala kag pagdulong sang serbisyo sa publiko. Nagpaidalom sa isa kadlaw nga resilience skills training RST ang mga barangay responder sa South Cotabato isip kabahin sang programa ginlunsar sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO agud pabakuro ng ikasarang sang komunidad sa pagsabat sa emerhensya. Ginumpisahan ang rollout sang programa sang September 3 sa tantangan kung sa diin nagtambong ang mga community responder sang barangay poblasyon kag dumadalig. Nakip sa pagbansay ang Disaster Risk Reduction Orientation Project Abakada Standard First Aid kag Emergency Life Saving Skills nga may practical nga aktibidad para sa aktual nga pagsabat sa emerhensya. Gapanguna nga target sang programa ang mga puro kag situ responder nga lakip sa mga unang mahimo mag-aksyon sa ila komunidad samtang ginahulat ang pag-abot sa mga responder halin sa mas mataas nga level. Kabahin man sa inisyatibo ang plano nga pag-crear sang South Cotabato Rescue and Safety Task Force, isa ka community-based frontline emergency response network na pag-imuon sa mga ginbansay nga purok kag situ responders sa kada barangay. Nagpatigayon ang Department of the Interior and Local Government o DILG Region 12 sang Regional Local Project Monitoring Committee o LPMC Functionality Assessment sa mga banwa sang Bagumbayan kag Lambayong sa Sultan Kudarat. Tinutuyo sang assessment nga susihon ang ikasarang kag pagkaepektibo sa mga LPMC o Local Project Monitoring Committee sa pagbantay sa pagpatuman sa mga programa kag proyekto nga ginponduhan sang gobyerno. Nagtambong sa aktibidad ang mga katapo halin sa Department of Budget and Management, Department of Economy Planning and Development kag Civil Society Organizations. Suno sa DILG 12 kabahin ng inisyatibo nga ini sa padayon nga pagpabakod sang transparency kag accountability mangin ang participatory governance sa pagpatuman sang proyekto para sa kauswagan. Sa pihak nga bahin arestado ang rank 10 regional most wanted person sang Police Regional Office 12 o PRO 12 sa ginhiwat nga manhunt operation sa Barangay Kulaman, Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Ginkilala ang suspect sa alias nga itom 29 anyos sa visa sang warrant of arrest bangod sa pagbayolar sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. May piyansa nga gintalana sa 300 mil ang kaso nga ginpasaka batok sa sospek. Suno kay PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog, magpadayon ang ginpabakod nga operasyon batok sa wanted persons para mapabilin ang kalinong kag mapatuman ang layi sa rehiyon. Ginbawian sang kabuhi ang duha ka ginadudahan na lambigit sa motor napping matapos nagbato sa operatiba sang kapulisan sa barangay Salabaka, Esperanza, Sultan, Kudarat. Nagumpisa ang operasyon matapos ginreport ang persahan nga pagkuha sa itom nga Honda XRM sang biktima sa National Highway, barangay Laginding, Esperanza, pasado alas 10 sang gabi. Kasi sa report, duha ka wala pa nakilalaan nga armadong lalaki ang nagkuha sang motor bag-o nagpalagyo. Nilayon, nagpatigayon sang pursuit kag dragnet operation ng Esperanza Municipal Police Station Kabulig, ang Regional Mobile Force Battalion kag Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company, agod matultulan ang mga sospek kang mabawi ang motorsiklo. Nasundan ang mga sospek tubtob sa barangay Salabaka kung sa diin nadulaan sila kontrol sa ginamaneho nga motor kag natumba sa kalsada. Sa pagpalapit sa operatiba, palupok ang mga ini pag nagbalos ang mga pulis. Nakaagom sa igo sang bala ang duha ka sospek kag gindala sa ospital apang gindeklarar dead on arrival. Na-recover sa lugar ang duha ka kalibre 45 nga armas, mga bala kag basyo pati ang itom nga Honda XRM na ginkuha sa biktima. Padayon ang investigasyon sang kapulisan agud matumod ang identifikasyon sang mga sospek kag posible nga pagkalambigit sa iban pa nga insidente sang motor napping sa lugar. Ginpabakod sang lokal nga gobyerno sang President Quirino ang tikang para sa crime prevention nga nakabase sa mga barangay o nagabantay sa mga sa barangay kasunod ang natala nga insidente sang pagpamusil sa banwa. Suno kay Municipal Administrator Florante Tongo Jr. ginhiwat ang talakayan angot sa seguridad sa Sultan Kudarat Provincial Peace and Order Council meeting. Nagrepresentar si Tongo kay Mayor Katrina Sandigan sa nasambit nga pulong. Matapos ang pagpangluthang sa isa ka barangay kapitan sa barangay Banawag, gilayon nakigpulo ang mga opisyales sa munisipyo sa mga barangay leader kag security forces agod talakayo ng mga tikang para malikawan ang pagliwat sang kapareho nga insidente. Nakigbuylog man ang lokal nga gobyerno sa 19 ka barangay agod pabakuron ang madasig nga pag-report sang security concern kag pagbaylos ang impormasyon sa mga otoridad. Ginmobilisar man ang barangay peacekeeping action team agod magbulig sa community monitoring kagileon nga pag-report sang makaduluda nga aktibidad sa ilang lugar. Suno kay Tongo, padayon ang koordinasyon sang lokal nga gobyerno sa PNP kag Philippine Army. Akip sa tikang ang pagpabakod sang border patrol operations kag pagpatigayon sang random checkpoint sa pili nga lugar. Pagluwas diri ginpabakod man ang sang munisipyo ang communication system paagi sa handheld radios sa mga barangay. Tinutuyo nga mapadasig ang komunikasyon kag koordinasyon sa mga barangay, responders, security forces, ilabi na sa oras ang emerhensya kag insidente may kaangtanan sa seguridad. Samtang ginaexpektar magpadayon ang koordinasyon sang lokal nga gobyerno kag law enforcement agency agod mapabilin ang seguridad kag kalinong sa bugos nga President Quirino. Sa uli nga balita lokal, arestado ang 64 anyos nga mangunguma nga dugay na ginapangita sang layi matapos na-arestar sa ginhiwat nga manhunt operation sa barangay Lower Glad, Midsayap, Cotabato. Kinkilala ang suspect sa alias Leonar, mga nagapangatubang sa kaso nga physical injuries in relation to Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Base sa report sang kapulisan, may warrant of arrest batok sa suspect nga ginpagawa sadto pang Nobyembre 9, 2014 sa Korte sa Nueva Ecija. May kaangtanan sa nasambit nga kaso. Nadakpan ini paagi sa LOI Manhunt Charlie Operation nga ginpatigayon sang Midsayap Municipal Police Station Tracker Team kabuligang Provincial Intelligence Unit sang Cotabato Police Provincial Office kag Quiapo Municipal Police Station sang Nueva Ecija. Tapos ang pag-arrestar, natala na i-turnover ang suspect sa Quiapo Municipal Police Station Nueva Ecija para sa nagakaigo nga disposition kag pagpatuman sang warrant. Padayon naman, inapabakod sang kapulisan ang ilang manhunt operation batok sa mga wanted person agod masiguro ang pagpatuman sang warrant of arrest.
1: Balita National.
0: Naglabot na sa 43 ang tala sa individual nga ginbawian sang kabuhi bangod sa pag-igo sang habagat kag Tropical Cyclones Luis Maymay Neneng kag Pilandok. Inibase sa ulihi nga datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa tala sang NDRRMC, kadamuan sa pamatayon tugas ang landslide kag pagkalunod kasunod sa mga pag-ulan kag pagbaha. Nagtugas ang malaparon nga epekto sa pila ka bahin sang pungsod. 15 ang ginbawian sang kabuhi sa Benguet, isa sa La Union, 3 sa Pangasinan, 3 sa Zambales, 2 sa Pampanga, 6 sa Rizal, 4 sa Batangas, 2 sa Quezon, 1 sa Oriental Mindoro, 2 sa Occidental Mindoro, 1 sa Negros Occidental, samtang 3 sa Caloocan. 20 katawo naman ang napilasan sa epekto sang malain nga panahon. Ang mga insidente nga ininatala sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Quezon City, Rizal kag Cavite. Padayon, ginamonitor sa mga otoridad ang sitwasyon sa mga apektado nga lugar samtang ginahimo ang mga tikang para sa pagsabat sa pagkinahanglanon sa mga residente nga apektado sang kalamidad. Balita! Target sang Department of Health nga mag-deploy sang 24,381 ka health professionals sa mga probinsya kag local government unit sa bugos nga pungsod sa tuig 2027. Ginpahayag ni Health Secretary Edwin Mercado ang plano sa hearing sang Senate Committee on Finance sa ginduso nga budget sang DOH sang Biyernes. Suno kay Mercado, lakip sa i-deploy ang mga doktor, nurse, radiologic technologist, kag medical technologist, agod madugangan ang health personnel sa mga lugar nga nagakinhanglan sang dugang serbisyo. Apang ginpayag ni Mercado nga indi gilayon masabat ang kabugusan nga kakulangan sang health professional sa pungsod. Sa subong nagasigon sang production sang health workers, kinabulubanta maglabot sang 7 katuig bago malabot ang target ratio sang DOH. Bangod, ginakonsiderar ang pagdako sang populasyon kag paghalin sa mga health workers sa serbisyo. Isip temporaryo nga tikang, gintunan man sang DOH ang task shifting kung sa diin mahimo ipahimo sa iban nga kwalipikado nga health workers ang pila ka trabaho nga masami ginahimo sang specialized personnel. Samtang ginhingyo ni Senador Joel Villanueva sa DOH nga siguruhon nga nagakaigo ang pondo hindi lang para sa pagkuha kag deployment sang health workers kundi pati sa ila training kag pagpabilin sa serbisyo. Sa uli nga balita national, interesado ang United Arab Emirates kag Saudi Arabia nga magtukod sang oil storage facility sa pungsod. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, wala sang gastuhon ang pungsod. Bangod diri, hindi na mabilin ang pungsod kada may problema sa supply sang langis sa kalibutan. Dugang ni Abad nga ang naduso nga foreign-owned hub commercially operated apang luyag sang gobyerno sang arrangement nga maghatag prioridad o reserve rights kung magkaangkon sang krisis sa supply sang langis. Ugaling maaprubahan ang pag-angkon sang target nga 50 million nga bariles sang langis ang mabutang sa nasambit nga hub. Nakigangot na ang bag-o mabugos nga Philippine Strategic Petroleum Reserve Team sa Saudi Arabia angot sa nasambit nga plano.
1: Balita sa luwasang pungso.
0: Temporaryo ginkansilar kagin delatar ang masobra 200 ka flight padulong kag pagwa sa kapital sang Indonesia sa Jakarta sang Domingo matapos ang pagpasira sa Soekarno-Hatta International Airport. Ni may kaangtanan sa pag-alboroto sang bulkan nga anak Krakatoa kag pagbuga sang baga nga abo kung sa diin aberya ang kapinkulang 23,000 nga biyahero nga na-stranded sa paluparan. Samtang, suno sa Geological Agency,